I say as then can be bisa, and you so bombard no de bisa with them first ye or the world bisa, him din bisa hose. Na mikura de bi anti ye manu din din din ikurano. Say na ni poe kanfang mu, ni pasi me ye de. Ah? Yes, we cry beside need you. It is a home, who's who, Miss Adia, and I say, Ompe no quale, Ompe no quale. Ompe no quale, mwa. But what name be sa one casa huna who say, Say, ni passi me cry, me mean why? Me a meti ha, me make a say, Wau fi hono. Wau, you mean no. Say, store hona won't say, be banners over to Adioha. Ya, Ompe hi pen yomo. Ah, ya, Ompe hi pen yomo. Unjo yomo, and in kum kum. Enim kum kum enra na obi ntia po na osiminto aduane mere no enti mbo modne ko to aduane na me kuduru ho ma me no se ni usiye nanim a okasa aye no mi si ei na sa aduane na so ne to no so ye no so sa na tie anu edeni o mi die mi jina hu nan ma ba kan enti sesen ka mi an mi to aduane na nkam dane hu wa fa ho kwe Nanso Die suma mi no suwa no si ope Na mi to bere no Na mi kan chile ne se Ey, muni pe wili yoni de onye papo u Ah, edu ya ni ya mi koto suwa ki wedi mensi su Mi mi beto amu wenye siki u Manto a ube suwa di akufi akusu Mi beto suwa ma wano ube wakumkungwe ni msa Amfaso ube yon binye fiti so mana kikaduru akachele sa kikaduru akikaduru nne buodre ntibini ho eh na kawanya kasapa o oh, asan simple bomod net making kan woni ma kasaba bari ibana wo kasa no ko pusu unim no ebia mfie nkura wo chengu panyini Ebi ya di nima bibili tutu hukura umurubu ya biyane nso. Waya biyane so umetubi na obetubi ya. Untiwe ni mifanchere no. Uye ajuma panyini na uye no. Ujuma yefu umuwe. Ujuma yefu na uni omu na anu umu omu. Na ebede tumia yema na iye. Enti yesu bisaye. Ose na. Unipase. Tima mufo na si kru ho fo se ebisa fo akikan kikan fo se meme ne hwan eh ona we se uni elia we se uni we se uni na petro die original no bisa se okay se ana mo kai na mo mo amene me nam no so mo so mo se ni so me ne hwan inti bisa wajme fo na se inti se se mu hum se Oye MP bisa utimamufo no se na timamufo kura hu se oye ohini bisa ho se na timamufo kura hu no mi se o bisa o ah bisa MC bisa o de wate assembly man o nko ye ye ye o ko di omumwa ebro mu pepepe

0: mu de bi no no we kasa boko nana si o onabo si pastor si David o furu wa oko no ono ono na ye yi o eni ti we kan se obi a woni ne ko boko ro no se china o se na fo wochi na se oko aku wura o deni ma no woni jini woni di wochi e vi se oni se oni mie oni di usuru ni je mfita
1: odi a wuti ami
0: di enti a usuru ni je mfita
1: e ba sa me no de tu ya ho di ya busa mo se so ye Christophe odia ene o se e shem
0: Ebi se kwa na ufa aso no oni ni nyina ko di djuma koro eni nti no ni nse obi nso befa so a obeye sa
1: Christonia o kan fo mosa Christonia o servia pasa Musa sa o sa o die aye Be Jesus fa sa o tu bi ata
0: Ye wo school ma na akura abante ba ko bi Otiwanu wachia ni tu wachia ni mukakra. Nti wachia ni musipe. Baku tine chisipe ni wachia ni tiam. Nese bisa nese. Ah, ade na wabono.
1: Nano, esiafu. Ni afiru wa siafu.
0: Osise wachia ni tu obeta.
1: Yo mele afiru wa zene Christophe. Sasa wosuba ina fata.
0: Seve ni dini, osi wotaye. Otaye.
1: Christophe.
0: Uye dini wose wachia ni tu obeta. Nache se wachia huwa obeta. Nti uni nse seni ya uye no. Sano, nusu yibi.
1: Musa wosa ni
0: ya. Bra, mebo.
1: So, I'm going to go to the house.
0: Enti juma diye biya wudi no asimbia la woka no ni wuye biya no bisa ahon se senka owe asole ya bisa ahon se asole senka woso fo uwa anti nkene nibe jihua na wasole ba uwa nkene nibe jihua na aso mpanyini ibi huwa nti ube timi asre weni menyinya ha weni menyinya onabu senka presidenti bidruha ha ususu senka ube timi ejina atanasi di nti nka atro nsheshewu kwenye mwenye nya subana wode ne dino nensu amumuyo kukuom niye di ashe hoboko emaine inti minko so da inti na tembia ayo wabu huna kuno seni ye muti ye bia nane ye dasu tim yetim nansu ubo huse nsa chile fufuru bia base pe udo wode ye yinu yanu enti tidifui enke umase di hene seni kwa tembia umuja jina jina juenti u Sani yu mpanyina ubeba omu yeno. Sana yese yuko omu ye debi yehu. Nso, ubo huse, omu njina ho mchama. Ubo huse, omu jenye kuse, ah, panyini biye bahaya na. Ni ubiye alegbe bisa adono.
1: Ete zao bisa wase sowe ya biya panye. So niya huye.
0: Enti ubo huse, omu abe jine jina kwa huse, peno se, mkufu ube abe jine jina kwa huse, kwa mbiya, so basha aseo ye basa diye, sani yese fata. E ninti enye, panyini biye ba. Tiseni ubo huse, kwa eno suwa tutupa. Bo hun po friend by the force be di milka pan be ya na yunyan be di hun. O duwe ni hwini din no obi sa se ah panini bi e ba ha. Nti susu se panini bi hu e be ha o, eni nti se nka. Eni ti Yesu hwani di. O si okay, ni fu ni bi bu akonta no. Ti me fu ni bi bu akonta no. And inti, who do people say I the son of man I am? Me, o nipa bano me kura me yedien, me yedien. Ha? Nipa se me, o nipa bano me yedien. Nipa se me amene, mude bi amene monamno, me yedien. Beki kan ya, no si oki, se baka, mu amene monamno, mudi muhu menchum, ne mi yibia muhu. Se miye proyo, se miye ketashishu, se miye udini, se miye azanwu. Oh, se mi piti efo nsuma muku jina chiri hoko fa fundi frea. Uni nina emu ni mse. Nti monsu monsu mene huay. Nti bo mwadini nudi bisa omu ani omu nano. Se, uonsu one huay na sena bisi hun. Bisa ahonsa, wiki me bisa.
1: Sasa! Bibi! Sasa!
0: Nti enye

wonso adwuma panini bia ye die adwuma hye wonsa emfa ho se ne yetie se oyɛ politician ana se oyɛ adwuma yini bia wanka sa uti uma utibua enudi na se utibua bufo sepe wanka sa wakiti ha wode ha okese pa to wa ho so isan se uni mpapa no nanso wanfa uni nyankopon wanse na ni munyam papa na adwuma na kire se